0: Ubusira mudeni yeta gukutegirwa ukujikinenya wamu no kukigubirira go buze imamu katitegere dini yo wiyongira kujitegera tegere byota subura kumanya ibi bihodikira mu bucyamu wamu no kufune na murwa mu program Buse imamu buri runako ukuva ku saa 11 n'ikirungi za kawungezi paka ku saa wemu esowe guro uku kusene ku Sunday saa 12 paka ku saa wemu zore guro program Buse imamu ikuretedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur Kabaru wa mune.
1: Kampuni ya insuwe ya basidamwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty tawazi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu bonna. I tamini insurance erunga miziwa insurance regulatory authority of Uganda. Amateka novu kwa kulizo bigo vedidwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inaye palo FM chikumu sabakato nyeza muenda ekula leo muntu wa bulijo. Program Buza Imam. Abdul Hamid Kizito Musenza alanda manyagange ndi ni Imam Ahmad Sulaimani Cheyune betulina yi ye imamu wo muzikiti gali kole kawali na jana nkumbi bobo veri ne bobo veri kajanso lengire mirongo ti wo yingire chibuga gwe kukwaniriza ntusanyu sokubala ba muchibuga Kampala ye imamu gwe tuli naye mo program Boza Imam bakati bafa balunje nyo abateka mu sente saba Allah Rabbi abasime omulimu gwe batukolera namwe mbasabire ko kudua SH Family Hardware abasangibwa wakiso potuka noboti wakiso kwata kuba ligenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur ebizimbiswa beira isatenga birungi nyo awo ebisangibwa ekirungi ne hajaru na sirunjo jawa berira wudala ebya plumbing ebiri mu bonji obanno twala cement moyo amukutwalia ku site emsumali tanka mitayimba sengenge mabati chain links lanje ya buli chikabanange menye chinde kechi kirungi nyo nga tunaba kutandika kuzimba soko ogendeyo malino okutunulira bwoti atugule una account kubanga nacho bachikukiriza okugula wa account otekeko sente mpola mpola paka lono otukiriza ekiroto cho tebayina buzibu oyinza okubanga nawo oyagala kutandika kutunda hardware gendo maloku ebuza bo mbaja kuyambako baga ntandika boti ne boti ne boti ne boti taka yo sente ogendo okukakana nga sente ziweze byonna wo bijjawo otandika hardware nga nawe we kulakulanya kankwe simu omanye ebisinga weli 0754 34 5 0 0 0 3 4 5 4 nga bali wamu naba speed plus cargo bano naba speed plus cargo bakusabaliza ebyamaguzi byo okubijja China okubireta wano mu Uganda bakuleteddeyo ne kipya kati osobola okugula ebyamaguzi okuva China directly okuva mu ba supplier nga oyita ku mukutu gwa Yito Logistics kati kyoyina okukola ki loginga in Yito app ku App Store oba ku Play Store okugula ebintu byonna byoyagala ngengo yengate ebyamasanyalaze ebyawaka studio machines ebyamasomero rice cookers nebirala byonna nga bobo byetaze babikuleetera mu bwangu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo kati bali ba supplier bomala okula nabo order nga babiteeka mu warehouse then nga bana ba speed plus cargo babikuleete wano mu Uganda basobola okubireetera ku nnyonyi munako musambu babituuse mu Kampala nga babikuwa bwebanga bingi obanga tosobodde baku gufuni ya bondo genda okwega tanabo usubulo kubira ngo yangu irwa mukonte ina naku nabili murumu biba mazo kutukere Mombasa then kufuwe Mombasa paka Mukampala naku musambu atenga baku yambie kono kusindikira sende riva supplier nota tamura na mudidi kwa sende genda kutugira wanu kale nabu atera baina warehouse mweri Gwanju site ne Yuhu site bion nevi ntubia mwebi solo kubira safe basange kundumaka towers opposite DFCU bank room number 10-1 usubira kuba ku simu ya Haji Beka Sekalu omanye bisingawo 0 musambu musambu 2 atano mu satu zero emu abiri munyoba zero musambu zero biri abiri asatu munana abiri oba zero musambu musambu musambu chinana asatu mu mkaga nsambu mu satu ate ofisi line bobajo yakaddo kuba keri zero musambu mkaga muenda kumi na mkaga atano mu mkaga chinana munana ngabali wamu naba Tamini General Insurance Company Kati nino bano bali wansi wa Salamu Group bakulete de protection cover enunji ere nyangu yokuyamba ngofunya obuzibu obutebereka ogezanga business yokuto omuliro ekizimbe kyo kigudde nikisana wo motoka yo oba pikipiki efunya akabenje mu family byonna bakuyambako okulabanga bakusasula ekirungi temuli muriba aira sizara nti Allah yabigana batuno batambulia obusilamu nga babugambia nti buli wansi wa Salamu Group then bamaloku laba nti kisani de nga bakusasula matera mu bwangu n'insurance endala gye ziringa third party n'ebirala binji nnyo kati basangibwa wano gendayo labalabe mu offices zaabwe basangibwa Kyaddondo Road ground floor neku sixth floor Trust Tower wano mu Kampala oba osobola okwebuuza ngaokuba ku simu eri plus 256 bibiri 542 ne zero za mirundi 3 eri plus 256 200 542 000 ojja kubanga obafuna bulungi nnyo nka bulijjo tutandika n'akanyomero akasunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba mpitirivu obungi nyanja tusenayo busenyi na supuni ne tufuna ye mukasaba imamu abalamuseeko tugende maso n'akanyomero ako inshaallah
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تمي بزوجتي والله تبارك وتعالى أشهد ودوه وانغاز ntwala mukisa guno okwebaza bonna be tusoma nabo mu darasa ezibeera ku online ku social media naye abawuliriza programu yaffe n'ebibuuzo abali mu kwetolera ensi yonna mu nda wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda abali emitala wa mayanja nti tubebaza nnyo tubebaza nnyo neera tubajjukiza nti bwe tuba tukoze ensobi mu kusomesa kwaffe tubasaba ensobi temugitwala bwe tuba tutegedde nti waliwo ensobi gye tukoze tudda nitutereeza oluusi tugitegeera n'oba omulala agirabye n'akugamba tewali buzibu oyo kyaba alabye nga kirimu ensobi kyakugamba kinange kyendiko era kyekigambo kyange kubanga tutanwa kuba tuli bantu tetuna kamal al-kamal lillahi ta'ala obujjuvu Allah yabuyina fisi tubulina binadamu masobola okutereeza leero ati nasubi ennaku essatu eziddako okutereeza kwe kutono okusinga okusobya kati ebibuuzo bye tuddamu wano ebimu tebiba byankomeredde kuba tusobola okuba nga tuzzeemu okusinzira ku knowledge gye tulina naye nga waliwo esingaku eyo nga situnaa kugifuna njagala emessage ebeere clear inshaallahu taala tukuwa okusinziira ku kumanya kwe tulinako kutonotono oluusi nituteebe ekituufu tusalla tutebese atuwe tawfiq oluusi nekigaana wallahu alam
2: tweyanzeege kakati imam waliwoko omubaka naye lweyatereezebwamuko nga alina kyayogedde basobola omugamba nti kino kyandibadde bwekiti ne bwekiti oba
3: tewerabira nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mugamba nti qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayi bagambe gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nange ndi muntu nga mmwe naye nina ebyenjawulo Mubium uvoka bunzikako. Aine we atano anga ni bamujukiza. Kati ngabe basaza ako ezimu kuswaleze emisana ezira Kenya. Na saza bidi. Na saza ira kabidi ni bamubuza nti swala yakendeze dua oba wera bidi. Kubanga Qur'an yali eshaka. Ngasubira nti ozalo aye ze Jibril na mugamba. Zuhuri izveri rakabiri. Na ganti hazi sina kwira bila kuwa atiswa yati na kukendeze wa. Bamitanga dhulu ya daini, umami ya mugamba.
2: Bamitanga wata?
3: Dhulu ya daini. Fiyadi hitholu. Mikono je jari miwavu mu, okusinga bode. Bamutumana njini mikono ebili. Yari, ilinyari yari manyikidua. Dhulu ya daini. Ni mu lutuulo olwo ba basahaba bakulu baaliwo high command yaliwo Abu Bakar Umar Uthman Ali ridwanullahi ajmain ne batya okwogera yinga dhulu ya daini najini hakubawe bigambo ya rasulallah wera bideo bisore bajikendeza kwe kuba buza nti abaye dhulu ya daini byayogera bibiri bitya ni bamugira nti ya rasulallah tusaddera akabiri tusadderaka Bidi. Naddamu sallallahu alayhi wa sallama ni wachimi indale zari zibulayo. Aina yo ebifebimu uya tanu wanga. Nenga vya bitono. Atila ebifebia janga mkutanwa mwabanga vya kuigiriza fe. Vya banga muku igiriza. Nenga ye maasumu akumi wabutasovia. Kubanga ba ambia alayhi msalam babiranga ba maasumu mini. Babenga bakumibwa cyo twaje musanga mbusegu mubirabo byo mwenga hanita nam
2: okay tanzanya tuyanze gogambe masumin cheki
3: abata kulansobi bakumibwa kokora insobi fistuli cyo gakumibwa
2: cyo gama imam ti baambia Bote wali wone ya sobi yon na jibali bakoze ngeyo hundu.
3: Waluhu
2: eza... Sobi ya zirabi kanti yenu sobi.
3: Nga mazufu na taito? Aneda.
2: Mtu gamba anti Musa ya kubomu saje chukonde na amota.
3: Ngatana kufuna... Ngatana kwa mbazi wa nguli. Tuo giranga mazufu kwa mbazi wa nguli.
2: Uru yalita nafuka nabi.
3: Ya chamu kosanyo. Nga shiwira alalika ya ushiwuriranga muri kijya kose milimo je ngalaba kijya kose milimo je mu taito jaina ngule jane no boreza witi ati atako ku muntu wano ngalaba ere ya shogira na mganti Allah yontu manata yo muntu bagina kwe kwa se echo nti natto muntu mubo ti agutofayo nja kunyweza Ni nabi wa Allah nkakasema lufuna taito. Haba mulala. Haba mulala nyo. Era, naba singa ate wa debi fuwira baku mibuanga. Necho kutu wa mtu ya linga plan. Katinga nabi Musa alesa mbu ya tuwa mtu. Ya Allah ya kira mwisa mweje milimu. Walu wensonga luwachi. Kutuki nati nabi Musa alesa lama. Ya sinsi mula malaika mautu na mjamu eliso. Ngumi. Yanga kiso antufu. Aba antukiso wajira likiri dabalu za nsi ntufu. Ntufu bulunja ati si isra iliyati. Nedda. Ya musi nsimule ngumi. Nilisu nilivamu niligwa wadi.
2: Ngamu kubiraji.
3: Yali ayagala kumugamba kutumkutuala magombe. Kika nsina jindaga.
2: Malaika mauti katichitegeza watulu.
3: Nedda. Anti ya jira mchifane nchi ya mwantu. Chifane nchi ya mkwira mchali feke. Esisi ya chifane nchi ya chenjini. Chifane nchi ya mkwira mchijue teke. Bajira mchili chenjini tuswa Musa kubanga kuwa kuroko.
2: Chibandina nge nevu mnyati wa mwantu ono wabuli jomu ya mmele.
3: Waba mchifane nchi ya chili. Wabu kuwa kuruwazi. Ngumi. Katiko gendo kumenyike ngalo. Yengo mkubwa kuhu tandikotia. Yensisiba ya kuhisi ya muda. yali mshifana nchi ya mtu
2: aze kumutu
3: nii nabiyari ategedi ti oyosi mtu si chitonde chavano kuranga boba ambia alayhim salam babanga ni mbeira zaafi ni mnanga wantu banji baine subi ntikiswa sintofu ni inga tenda buzibu banakida bajide tabulunji yalidi mwemi soma minji ya kida ninga Nabi Musa alayhi salam hala liya muwa amani jukida ila mba ambia alayhi salam yali wambala nga kube imu tazako ya kubiti kasaga lule ngumi mga bagenda kusima ni ya chimanya uya chukulo mundo guwaso kaya manya tuwe ngalula vwenti kuba kusima tijada mgalula alayhi salam
2: Atondo Muganda we Haruna ye atenga yalinganga alaganti intine ya mukwatamu.
3: Yabna umma la ta'khudhu bilihyati wala bi'rasi. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil. Ya nyize. Ya mulikira abantu bakume bakumire kula ilaha illa Allah. Kwa qide ntufu. Yatu msajaba. Wajawu msawuzi. Walubali na babuza abuza. Nibajamu wawina bubidi. Haba mga bakirizori walubali. Haba nibasikila ku akide ntufu. Na balika ngatio baula. Nga wenzo kujawe intalo. Nibatingana. Katuyaje na abidaba na nyiga nyo. Kwe kumuku atechilifu. Na mungwa ni mumalaka. Kwe kumuga ntumuwa na mama. Tunkwata ngoi, tunkwata mutu, tunkwata chilivu. La ta khubu bilihiyati wala bilasi. Na mwenso nganti inni khashitu antakula farrakota baina bani Israel. Natidu baula. Ngabu na samu wa manji tuwinafuna uvinja bubidi. Dhine shida kukutikuluwa na gana. Kuiwa msai. Hata vamanyaba mbala banti. Okwa ulamu umma shivi. Chibi okumanya chibi Nabi Allah Harun alayhi salam yabalekani wakula ni bagwa ni mushiriki
2: ngabalaba bwani
3: ni ninga tabawuddem ati furero chetulwanirira
2: oh
3: olwairo fichetulwanirira kubanga tujiyuzayuze birebulere kano kabina kaliwano kano kaliwali kalikaliwali fichetuli labanu salam banu tibatuli labali salam Tuluma nemba. Yume ino kuyulika yulika. Nena bia Harun alayhi salam. Musa mubuza nti uinzo choku laba abantu basi nza bifana njikate kari yao kuchibumbe. Ngomanya hide ntufu.
2: Novalika.
3: Na mwenso ngaye. Kwa ula. Kwa nkari yaka saja akari karumbi na kukari kakezi munyo. Akawo manyo kumatiza karizo ninga ninga ye Haruna ine subi alayhi salam ti muganda ye wadda biti bijja kubawo kubanga no bamumanye si wakusaga edovoze eri limala okwawula mu umma chibi zezimu ejimu ku kintu ekyo ebintu by'omutawana atife tuisaka amaaso olwaleero okwawula mu umma
2: Okay.
3: Chabulabi, sala tutasi ya rabbi.
2: Allahumma amin.
3: Ataba mufa basumisa chetukubiriza. Tuchukubiriza nyo.
2: Abamu baga ndio taina shekhe wa shaitani ya wa shekhe we. Ngolo baga mantio inokola chi ataina ludda. Shaitani ya taba na ludda. Inakuwagira luddo.
3: Shigambe chwa chandibade chitufu na yo digini yacho. Chave yumba. Mu bantu abazibuzibu babe nakire nzibuzibu ngabagira kwefunza bereneshi ngabo abayogere abasinga okwese ekigambo ekyo abane shekhe we ngakumpi Nabi Mulamba tasobya shekhe bayogedde kikyamu basabusa mu nkola ye wabano ngafunye shekhe omutuufu ayina akide ntuufu asumisa ebituufu wali buzibu ne shekhe tasaana kusaala Mbuya salida maka ni nabi.
2: Oh.
3: Karawe tude wano. Sarabu ya tuka nga tuki ndo kusara ya sigala tu daumwe ya ntebe. Be tuku maunga ganti mva maka kusara. Kwa mugenza ungenze maka.
2: Nesara.
3: Na yemu mbiona? Chabulabe kuyuza umma. Chabulabe.
2: Chitunafu yuza nyele.
3: Olusi nga titu juuza muku nsonga entono tono. Atenga ye Haruna alayhi salamu nsonga yali nene.
2: Yes.
3: Nina tujiuza mkunsonge nini kwange yutisaga.
2: Yali nambi.
3: Mulamba. High command. Chepezo na kwezili mkurungi wa gurenu.
2: Allah.
3: Nina ala wanga chijia kuleta wabuzivu. Forwali dotu tadamanyi manji. Abamu sivona mkujiuza. Tujireke bulele. Nga buli kakiri kikali kokka ekiddingana ko ekiddako kimanyi kulwanagana kyekiba kigenda okuddako sala tusaasira erabbi era ntwala omukisa guno okwebaza abawali mbonna abagezako okwewala okuyuzayuza umma wakati mukwata emiziralo nga babakoki bajjukiza munywere mugende maaso
2: nakuraba nga mugatta
3: bila bijja kuba mu okukakanyizibwa okuvumibwa okuyitibwa amanyi ati wali buzibu ekitimu kirarikirira nakunyumiza wano twali ba imamu al-Bukhari sikakasa nti waliyo omusomesa wa umma agenda osanga obuzibu nga imamu al-Bukhari musajja watu nga talina mwasirizi imamu al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi alayhi rahmatan wasa abashimisa banne byali nabo bamugana nti bagamba abayizi babwe nti asomesa bifu Bukhari asomesa bifu ne bamugobe na isaburi navayo nagenda ewaabwe e Bukhara niyo ne bamugobayo nagende Samarakanda jia fira. Nenga imamu al-Bukhari wa mmanye gwe. Bama sheikhe wa nnavu wogela kwa kisweyo. Bala ganti walua basumisa habari muwite nene visele hivyo. Nga bama mfuganya. Nimu nangi Allah buti ya wawa tutumu tetupama jina bama nya.
2: Nari wa Bukhari.
3: Nari wa Bukhari. Elakati yasumisa umma bali. Habari wa mjwete kake vigambo. Allah nababuza. Nenga tina wabali basomesa sebo.
2: Yara kubanga wo ingize
3: mprogumanga
2: ino. Tiko kubanga na
3: sika miu.
2: Tote kwa kubanga musaji ya kamiu.
3: Nevo na Allah tabara kwa atala buti ya wa kabul. Tiyibati ya mubaraka kumanyikwa na wakuandika vita. Na ilimu ya wakusiga lao. Banugubata misanga ate Allah guyalikawo. Era kufigu tusumaku. Mbu yari asumisa bifu. Oyo Bukhari, nga unoba Bukhari bwe nga bw'omulaba. N'ebitabo byawandikira umma. Bamulemesa na isaburi. Nadduka na deka gye bamuzaale Bukhara. Ne bamulemesa ayo. N'agenda e Samarakanda. Yalinayo Oluganda. Yali asubira wanatuka e Samarakanda. Anabeere Oluganda. Olwo. Nga Buganda naye taata omuto.
2: Samarakanda.
3: Na ye yenyini yali agenze obere ya muga ntu wangu wena kunde televizi kucharo kuno kwanga byenaka uli lako byenaka uli la nangi benzo kunzi tiramu vavano jawo yiri muye mfu ya zingulangu kuchiro na afira kukubo eshiro yali aloza akoye niba kam kumbe mauti yali atuse kumiaka nkaga mwe bilejo obukuru ekyasingo mukutula bitabo bye obi parkinga nga gendo tambula safari ene bitabo binji Bukhari chobugaga bo yalira ibulale tieno daka poloti wadaka zigo kachiyi chimu obugaga bwe bonna library. Kati library eyo yainangwe kujisiba ku nsolo etali motoka ensolo okusiba bitabo ku nsolo olugoye olutrekeke mwesitule Allah msasi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa
2: Tianza nyo tianza ege ate kamaleo kugenda kumbaka wabakade wa fe Awa prestige majensi aji wa mleba msika kumikati alimebili sato mwoni Kena msoma ketia kulio kumbio bedukeri kulio kumbio mfuna Awa subuzi mgene mchapa jeno enterprises wani mchukuo po zinambu sakedi Awa njine hajirashi disanyonga sohaba Averi laudala bakula keke mikati mweyambi sake kereza chine nenyate nga magoba Ofuna manja bagenda Mwanjura temwela vila presiji majalini Mugende na yeba manyenti Eba na basajja bali kumulembe kuno Omutebi Evi ya mfuna bigota anyo bibizu bikuzimbie kaka yumba Jangu wafuni evita mwumuli Evisumulize bigula evi ya mfuna Evifone evi sehera omwano kiluwe duwa Ubani nubwe nkomilo ni duwa kumi Ngoli mzubi ya wandi kwa shurai mwubu Kenya Kwa shiling senkumi bili zoka Wano kurisepsioni ya palo FM Ngo jangu wafuna Ngoma anga Ebizibu omanya ngiri kijogenda okubivunuka mu House of Zakandi wafu Uganda okujukiza okutola zakamu mali osobola okubeera nga tuyamba abalina ebizibu bambi abali mbuyinike oli musubuzi

0: Vya masanyala supply utanka mifali sobyo na na ye waluo ya site ya koze site ya tiles. Bobanga tunateka tayo yonayo na mnyumba soko gendeyo wajia kubairanga oganyo. Vasangwa odi kampala shite kamisu rodi nebuse gokwela na shere masaka rodi ni wampeo gayaza rodi. Simu yri 0 musambu 0 emu 10 na mkaga 8 asatumutano 0 musambu 0 emu 0 tano nsambu 15. Fungiza tukole 2026 kununo tuize na kuba mpya twagala buli muntu yenna afuna akaseko nga weekolera ate nga byokola obitegeera bulungi n'okulwekyo mugenda kuyigirizibwa ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja goba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi anti mwanyi terimba engeri gy'osobola okubeera ng'ofuna mu nkogo ate nga tozirunze n'engeri gy'oyinza okusuubulamu naddala ebweru oleme kutomera kutomera oyinza okuvaayo ate nga okaaba bukaaba. Kumbanga ekirungi nti obusiraamu busomesa nnyo obusuubuzi byonna ebyo tugenda kubifuna ali ku 2K Conference Hall Bukesa Kinyana Mpindi okuva wano ku Palo FM naku lugenda kuba lwa Sunday ngenaku z'omwezi 11 October 2026 shillings emitwalo 2 gyokka situwagala kudda wali ate kutandika kutuka 2 nanti ate bannange mumanyi ate mutuyambe emitwalo 2 gireto wano ku Palo ofune tiketi yo oba ku Infinite Beauty Home wali ekyengera oba ku AK Islamic Book Center byonna byonna ojja kubanga obifuna mbulungi. Imam katika tusoke tuddeyo ono abuuza nti Imam basaba batya olukusa abakyala okuva mu muzikiti kuba eno Imam tatukkiriza kugenda nga takuwadde lukusa kugamba maama nnyabo ogenda wakati fe tusabe tutya olukusa.
1: Kakati mulimu teka mu Qur'an al-Karim innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli wa idha kanu ma'ahu ala amri jami'i lam yadhhabu hatta yasta'dhinu teke ya kira mu ghazwatu ahzab erigana bwemba mwinawe muli ku nsonga ya amanyi temuvaawo nga temusabye bashaba ridwanullahi ajma'in bwebali basimandaaki omulimu gwabazitowako musana mungi tewali tuzi tewali mmere kuba ekitiyo kuba ekitiyo kuba ekitiyo gundi goddako musenze goddayo baatandika okwemulula nga emulimu gususe Allah nasetteeka eryo teri kuddamu temuddangamu kuvaawo kasita waitha kanu maahu ala amri njami ibanga limuna mbana ngamuli na ye sallallahu alayhi wa sallam kumisongi nini gata umma lam yadhabu hata yastadhinu tibava umpanga wafunye izini wivove teka elida ganti wetuwa na umu kulembeze wa umma tetuva umu situsabia ni kumisongi nini sibuli kasira kumisonga amri njami ingata ne sosi buli kasira buti sibatadde wali akirizibwa kugenda bane mu muziki tebantu baleke bagende si buli kasira wena kubanga waliwo ishu nga neneko tugatta fenna awo nino okugenda wani kama mkono kubanga yagenda fa idha sta'dhanuka li ba'dhi sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum weba kusabye nga balina ensonga zaabwe noziwuliriza osobola okutaako kuba gwoba oyagadde mubongo owulidde ensonga gyalina
0: notamugamba gwesitadde tugenda
1: nedda nesi buli kaseera nti abantu balina okusaba buli kaseera nedda sanga omuvubuka mumaze okusala dhuhuri teri akkirizibwa kuva wano oba wayimuka namuteekako ekifuba ani akuwadde olukusa tuula tokimanyi nti bavaawo nga tebasabye nedda amuri njami ensonga ennene egatta niira twagenda okumaliriza abaavaawo baali balabe bannanfuusa abo bwe batyo abaleya mu lulimi ne mu luzise bwe batyo be beemulula abakkiriza bannamaddala nga tebayinza kuleka nabbi sallallahu alayhi wa sallam mukasana tebayinza mulekera kitiiyo tebayinza muleka nga talina kyakulya baddeyo batuule mu mayumba gaabwe tekisoboka bagenda okwetegereza nga abeemululanga bagenda okugamba

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.